0: Papa, na kwa ogwu gi o.
1: Ewu nwa mu.
0: Ukwara nka akwa.
1: Hapu ke na ogwu gi a. Ke na ukwara uto. Ima na mbu, mu ukwu mbu, mu mi ogbugbu. Ahu mbu ni le jimu. Nasi na nke na ogwu na ani nka. Mana ke gbesa bi esi abatara. Na no nyere mo ge nile. Ma na ututu ma na anyasi. Enwetela mo onwe mu. Sapiesia 95.3.